0: nakuza batin na bisama.
1: Ovintis, nay maki informasyon balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siya na belo, lori ekipa na beservisu, hato brigaduwain, i adeus.

Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza tiya ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idak niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

Maluk rana na isira, pagutok sa lihohaw no imar, pagawin yung belong trinchi, ha programa, inangamang ni matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa naluresing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Di hidi saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tene no matene kenyan. Tiap maluk rana na isira, molok kita hutin ya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

Ito'y itaroon na hamutok o na Loreza Tiaona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, o di akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu gozan niya.

Gamit itaroon na hamutuk ona, no reza tia ona, orasaw kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idet niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Hoy itaro na hamutuk ona, doreza ti ona orasaw kapasita. Agora itabot sira, beletoba iya ide-ide ti kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw kona ba, visualizasaw.